ay kitay na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kitay sa manan mo at timin siya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida ulay nga gautay kanda mana nga gay kitay. Sita yagi, anang ka pasod kamuta amat baka numo tingki, ari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.